0: 의 고래로.
1: 테나 골적웨가 이위 에파가롱오 마이나 고포하츠로와 와이가 제네메가 코히가 아와데 나즈부자 자유나키 아테파노와 와이파레이라 다토 코무마 와 호노아츠와가 푸히기 데타히로 푸히 이카 마오리 아테카마 이와가 이위 케로토이테 치라네 에파가라히아케 이나 후아 카푸타모가 파나 메가 하푸 오가 푸히 카 파카카피아케 키가 하 키나키나 Kua hono atua ngā puhi ki tetahi rōpū hi i ka Māori, a te kauma iwa ngā iwi kei roto i te tiranei. Hei whakarahi ake i ngā hua ka putamo ngā whānau me ngā hapū o ngā puhi. A tēnei honunga ka taia e ngā iwi te mahi tahi, te whakawhiti mā tauranga, me te whakawhānui i ngā whai wāhitanga i roto i te ahumahi kaimoana ki Aotearoa ki tā wāhi hoki. E ai ki te hea mana i te rūnanga a iwi o ngā puhi, e ai ki a mane tahere, Ko tēnei te wā ki te whakahāro ake i ngā rautaki hau pūtea, ma te iwi.
2: I uru atua ngā puhi, kia kaha ke ngā hua pūtea, kia tupu ngā rawa, kia whai hua mai te mahitahi me etai atu o ngā iwi. E hara tēnei he mea hau mō tātou ki te mahitahi, ki etai atu o ngā iwi, hena he mahi tika na tēnei. Ki te anō tātou ahua taumaha te ohanga o te ao, nō reira kei roto i tēnei tuāhuatanga, he wāpai ki te haka rautaki, haka koiana wa mātou Pākehi hi ika.
1: Kua whakauru ai te pāti kā kāriki o Aotearoa ngā kaitono Pasifika Tokowha ki roto i tōna rārangi 30 o runga mō te kōwhiringa pōti e 2026 a ko te anau tuiono kei te tūranga tuatoru. Hei tā tuiono he tohu tēnei hāngai ana te tokomaha o ngā whānau Pasifika ki ngā uara me ngā mā tāpono o te rōpū kā kāriki. Ia rātou e whakapakari ana i tō rātou hononga ki ngā hapori Pasifika i mua. I te kōwhiringa pōti.
3: Te tekau mai nā kaitona Pasifika i te mea kei te noa e kui taka kotahi koa ki e pānga no ki te notahe no te Pasifika noho ki au no te Cookie Island i no reira. Hari kua nā au, kei te haramai aku nei hoa ki te tū ki rotu i nā tō mātē nei rārangi pōti hoki a kina mahara ki tōku hoa takapata tuakana paanana i Thistle Collins i mati ai i tērā tū nā tau. Ngāira, kei te whakaona nui tōni mātau ki aia.
1: E aki aki ana te rōpū kā kāriki te kāwanatanga ki te whakaheke i ngā pire hiko i mua i te kaupeka o Takurua i te tokomaha o ngā whānau e raru ana ki te utu i ngā pire. E ai kia rātau kei te kāwanatanga te mana ki te tohu tika atu nā te nui o ngā hea te kāwanatanga i ngā kamupene hiko o tēnei motu. E ai kia marama Davidson ko tangi te wā kia tū te kāwanatanga hei reo mō ngā whānau kaore taia te utu i a rātau pire kaua hei reo whakapoapoa noa i ngā kamupene hiko.
4: Ko te akiaki nui ki tēnei kāwanatanga, kia kaua e whakakore te hiko ki ngā whānau i tēnei takurua. Ka āhai te kāwanatanga kia whakapai, kia whakatika tēnei. He kōwhiringa ki te noho wahangū mō ngā whānau. He kōwhiringa nuiho o te kāwanatanga ki te noho wahangu mō ngā whānau, ki te noho wahangu mō te tautoko ki ngā whānau. Kau e tūkaha mō ngā kamupene anake, tūkaha hoki mō ngā whānau.
1: Ka tahi anō tētahi tono tuhura hinu, tuhura haurehu hoki, ka tau ki te kāwanatanga. Mā tēnei tono kā whānga kamupene kei tēnei puna, ko te tono hou e pirangi ana ki te aromāta i ngā whenua i Waikato. E ai ki te minitamo ngā rauemia Shane Jones, e whakātu ana tēnei te pikinga anō o te hiahia ngā kamupene, whai muri i te aukatinga o enei momomahi i ngā rua tau. Hei tāna anō he tono mātai noa tēnei, taihoa tātou kā mōhio, me he mea kā whiti tēnei kaupapa ki tētei kaupapa ko Wiriwiri i te whenua.
5: Tō mua he mātai noiho nei. Hari te mea ka haukirikiri ngia mārikatia te mata o te whenua. Mō tēnei wā he rauhi i ngā pito mōhiotanga. O tira, e ke rawa ki te wā Ke whakaingi ai me hauhake, ke whakaingi ai me ata hau keri keri, me kō wiri wiri rānei, tērā tētahi atu huarahi kē atu.
1: Ki ngā take hā kina kina. Kua tai mai te whakataetae World League Championship Tour ki Whaingaroa, ā kua rite ngā kai whakatere ngaru pairawa o te ao ki te whakataetae ki Manu Bay mō ngā rā 11 etu mai nei. Koinei te wā tuatahi kua manaaki a Aotearoa i tētahi whakataetae championship mō ngā tāne me ngā wahine e manakohi ana ka tai atu te mātini tāngata ki te mātakitaki i ngā whetu o te ao pēnei i a Gabriel Medina, raiwa ko Italo Ferreira, me ngā kai whakatere ngaru o Aotearoa. Koia ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.